Na sawe che uche uche hina usta na amba zugo zawe zawe so bajamai kiki pa na us pan kanayo na ku siguiente bajamai iguala poi pilla kiki suena usta o na amba zugo zawe zawe so ba maso bajamai kiki muesena upane kanayo ay so ba kiki suena usta na zawe te kanayo igu es bajamai handa poi pilla ni amusia na ente ba ya so bajamai yuwe gue ba kahio na amusia igu es kapuyua na amusia kanayo anda ku jamus pane ku ziu jasu bajamai igu cha yuwe chunda na usta na amba zugo zawe te kanayo Masu yu chasuba chamo iguala chichuwe pitumusa na musta o chasuba yuwe kahia wune kwa aizuba masuba pa na musta na nyu chasuba chamo iguala tashia wune kwa na nyu aizuba chamo iguala cha yuwe chunde na musta na cha wainkwete Nasi ispa handa ra musta na musta na kwa na nyu chasuba chamo iguala cha yuwe ka na musta na nyu Iko chakpa chamo ina ente papuitash na wohe chasuba chamo iguala chichuwe mhina musta pa na kwa na nyu unkwe pa yehwe chasuba skamu ya pa na kwa na nyu Wala guahi na musia pane kuna ente pa mhina nyu Yana kwe pa chamo yin chichkwe nyu na uwe Kaya witesi chasu pa sekan witesu yu chasu pa wexan witesu yu chasu pa chamo yin Tampu kwe pa enas kampshu na uwe kena nyu Chasu pa chamo yin handa musu pane kwa ziu kwe pa chamo yin wecha yu e chunde na musa una amba su kwa zawelte na nyu Ay su ikwe shak pa chamo yin nanta wala puyua una uwe na nyu Handa kwa chamo yin na musu pane kwa ziu chasu pa chamo yin nasis wecha yu e chunde na uwe ta uwe Na ente ba mau en kwe pas kem na us na en su ba kwe she Chiwe pe la kwe su ki yu es kem na us na Chas pa chamo iguala ay su ba kajiu na us ya ta na amba su kwe sa vuelte na ño Igo ishe kwa chamo y uyuwa u na uje Chas kwe su ba ma ño Chas a huel kwe pas ki chahanda kwe jamo se na uta na ño Ay su ba chamo y na ente ba puitash na uje Así una wala buyi na wena nyu igwe shak pa jamo yi with the champ so pa jamo yi we cha yu tu and na wena en kwete na nyu ya me thau en yu na nyu tunda na nyu cha su pa jamo yi tun shas khem na we hazia hazio ai su pa jamo yi a de ba tun shas khem na we gna nyu igwe shak pa jamo yi na en te ba kahiu na we ya me thau

Aziu nam tuwala puipi nyawa nyu handa jang wan senam suban ekwa ziu jasa baca mu ye wacha juwe kaha nyu ay subam jang wan ye masu yu sekwe ba wae dana wohek masu yu jang wan ye sungwa jang wan suban nyu cha chami nyu siapa nek main nyu jang wan ye jambat sekwe ba wala mhina wan suban ekwa nyu main nyu jang wan ye pitu nyin kwe ba wala wun dana wan suban ekwa nyu jasa baca mu ye ewe ting shakan jin nyu wesh baca mu ye ay suba puita shna wohe namba sukwe za wae dazu Nasispa, Masu Pajamay, Walapan Hounspan, can a new question Pajamay na and the Kahio Masu Yo, Chasuba Sequeba, Kahna, who has Yakudio, Jametao, Cha, Tunique, Kanjin, he, Elnas Pel, he, Majo, Jasper Jamay, Walapush, now, yet Pocasso Pajamay, Ma. Nyo na wo shna nyo cha su pa jamai wala ka hiyo na wo na ba su ko sa wel ta ju cha su pa jamai wala u ko wala gwa na si psi I psi ju cha su pa jamai handa chi push na wa ju ko pa jamai na ente pa ka hiyo na wo na ba su ko sa wel ta nyo handa ko jamo sa na mus pa na nyo we I ko shak pa jamai wa cha ju e ka na we ma nyo jamai ta su ba wala un da na mus pa na ko cha su ba ma nyo Tash kwe lech kwe na skudyo cha su pa jamoy wala peh na unda na wey na nyo Maanyo jamoy tash mah nasi pi rawane kwe na nyo cha su pa jamoy wala pkak na wey Aziyo cha su pa jamoy wala kahyo na wey na amba su kwe zawelta na nyo Wite su yo cha Pito nyi kwe pa jamoy huy nas iip ta na nyo Maanyo jamoy yu zi kwe wala ba amba nas kan ubanka Kish banka cha su pa jamoy handa ting na wey aziyo Cha pa jamoy Quick pantan, I will have my new Jamay, Mahjamp could tune in Queba, Walla Panthers, man, and you, Equa Shak Pajamaya, Isuba Unskip can Jasuba Walla Puitash now and you, not Paja, you Quesuba, Nun Naun has Paja, Jasuba Jamaya, Handa Nun Naun has you, Jametao, Jasuba Quick Walla Pantan, how was it? Ugojan Pantan, how work, not Quitcha. Lul gudio na unlech ko jam gudio handa ja penten na wohe na nyu aziu jas pas jamo I wala puitaj na wohe na nyu thang wan shu jas pas jamo I wala thang na wohe se na aziu ai suba wala kui kue pa pa na hong sa ke ka ho jas pas jamo I jas jamo I kui sha ton gudio kui penten na wohe wa chun dia wa shi ma jam kut jamo I Eu penten kaha hi na jo ai supa jamo I wala puita shina en te azio ja sa jamo I igo she pa wala ka hiu namba tsu ko sa wal tanajo ai supa jamo I ju ka hiu na usta wa jam bat ko te ba jamo I ki ka ke ja wala jet ko ba ki me ba cha na u phane gu na jo cha ba jamo I wala mhina usa na jo ai supa ma nyu jamo I u se u ha na supa jamo I wala puch na usta ja supa jamo I I phya na supa jamo I wala puch na usta na nyu ai su kwesh pa jamo I na ente ba ka hyu na u ha na ba su ko sa wel ta chu ja sta jamo I wala pu bi na u ha na ente na nyu kwesh pa jamo I yu wa chu nda na u ha na en ko ta chu na si spa han da ra u se na u spa na gu na nyu kwesh pa jamo I pu ta sh na u ha na ente

Amta isu pajama ni kuala buita asna wena empat suka sebab suna nyu iku syak pajama ini handar jitu kena ente pajama ini kuala buipi na wena ente nanyu nasi spa handar jaja suba unspa nego nanyu kuas pajama ini aisu ba kahiu na wena ente kuat asiu jaja suba pajama ini handar buita asna wena ente nanyu iku syak pajama ini kuala buipi na asiu jaja suba pajama ini na ente ba Jasa pajama yang handa jah kahiyu na wet hana nyu nasa wet pajama ye ai sumbat su kuasu cham su pajama ye walapa na wet wana kena nyu mai nyu jama ye jasa ba ain square kujin na walatan jina jasa pajama ye ungwe bagwayu na nyu ungwe chunde na shu ug nas na yu jasa pajama ye handa me wana kuasu wet pajama ye na ente ba jama ye kahiyu na nyu na u shu ug kudiyu jasa pajama ye ungwe bapahi kena untunde ye ya u ya uz me kuasu Just for someone equal like a human, but with champs on a new. With this, you, Jamway, Uncle Bawala, Wunaway, Jacket Queso, but Jamway Handas come on a new. Watch for Jamway Na and the Babuitashi, Jametao, Na and Subajaway Handa Jones Panagon, a new. I Subajaway Na and the Bakahu. As you jump Tajaway, Ego Shak Papu, you are now and a new. I Subasus Nikuba, Nemesuba, Kana, we have Yan, a new. Jametao, Jasuba. Igwe shak pajama ina puywa una upni pa aisu banu me suka na wa zia thazio jas pajama ye aisu puitash na wa na nyo na susni pa me hak shei gwe shak pajama ye handa cha na wa en kana nyo jas pajama ye na ente ba ka hiu na wa na ba suka za wa thazio e gwe cha un sunai gwe gwe cha fin zene kina mo sta na nyo na susni pa me hak na wa en kana ente